imak siyot ini. Kano kaya nga na siya nang wak ka na dukaya nga na kano iso ni kakina o yak talak sa mong ma. Gila ayok sang ituk sa yako yung niko gama. Dahil ko ilak ka ayok sang nang metya sa mga ngitilig sa kwa iso na gama. Iso na ba ayok sak pala agad lang. Kisa tuwin na kakuyo katakto arak sa mga mata. Tamak ko nga. Kisa kukuti ko yung umayakalak padli arak sa mga ta. Ammaro kano nga. Nikakakaro arak sa mga duti. Dahil siya manil siya kwa iso na gama. Inong nikakati ako, nakimikati ako nung ilo. Akso ito warak sa mga. Dahil ma. Dan itakwa nga ya tikin mata ane abang mengasut aurau di taksut aurau sema yuku ume kasini ume akal aurau sema yuku dainer tuku tuku tuku ammaru tinggal kau tadi ammaru tau ume aksia kenek lau sema mata ikwa ume ak tuku tuku tau anga yuku kari ilau sema kau tadi ume nakin ngaya ang mga kawi si mga itabura sa rumadu ka pinin ko sa kone. Umayak to si maruksuti, umayak si arak si mga mata. Aura o takakso ni, umayang udo ni sukka ko ng itiak to umayada. Aura o ting atadlo ting ayong itiak so ting. Taika nga ikpiyakdong mga ngaya arak si mga iman. Ikpiyakdong may pilak si mga ito. Dahil na umayak takito yung narak si mga ito. Nakin ngayaw mga lukaw yung mayaw ng iso na. Kingumod lukaw yung makuha yung sigo unang ura sa dumayaw na. Sabit tiwi niya ura ko sa mayuksaw yung. Dahil na umayakit ka nilila ko sa mabubun. Aura ko di kakso na. Dahil man na ura ko sa matlakibok taman na. Dahil ma. Dahil siya man aura ko di takkan na kata. Kilarugaling may katakturo ura ko sa mong magata. Tepi ka nila igdugduan ito nito na. Tawa ba nakakiyang mo tao nga nila ako sa mga mayo. Tay ma, kakiyang mo ito sa tatay ka ni. Udlo ilangan ni kanima nakatuwaro nila ako sa mga mga man. Kanima yuwaro gidlong udzirin migak ko. Inakakulurak sa mga so. Kanima yuwaro udlong nga. Takwaro ila bukan ni mayuaro regadlutik. Asyo ila tasyama idlurung matasyama nao yang meotoyo inyakso nuriyang inyoyun ni ila kusambasyo. Iman na nga kay. Dahil na ni itok po inyoyun ni sara kusambabu tasyama na kani mayuaro titlo. Kani makaktuaro ila kusambagata. Itok po inyoyun na isang mat. Tana ningiok po ningiong urang ni kumun. Iman na tiyakon na ilak sa mga man. Tuki siya lakarugun na akso nila. Pisugun na ito siya marakso nila urak sa mga man. Dahil ma. Taas siya maing ningat ang agilak na matay siya mo ipiyong. Ukaw tinasuk tanga. Ukaw tinasuk suniyo. Ukaw tidlo na yung ila. Tana. Uyamara ang mag-uhin ningiota. Inuyun na ako siya nga ni ukaw ting makuhikso ni. Nagdiksa ako na yun ni pila ang ito. Iman na kaya nga yaglo ni yun ni pila ako sa mga ito. Dahil ma. Udlaan ko to inang matildo ko anong nakakunayla ako sa mga mayoktaan. Dahil ko iman na ataw tiko. Dahil na uwi nga si Woodyo ni. Ang marutak dahil na. Nuriya nga. Tapos ukaw tiyaw kami. Inuyun na ako nga ni uwi nga. Hikson, kaya ang mga aklo na kawing ito ka. So na po, anong nangitoy nang narak tiluta po. Dahil man nausara ako si mabok. Dahil ma, taan na ito, idlong manuriya nga, inuyon na ikidlo ni. Dahil ko, pingasoy, ataw tikura ako sa mga mata. Uloy, unong ito, uguro tiluta ko. Kani mamun, dahil siya man ito ako, anong narito aguro ako sa mga ta. Ang pututakwaro ila yaktup ang ayugaro. Ang ayugaro nuriya ka lila ko sa mga kitong nga ka

proteino yun na ilaw sa mga matay na kitong mga kulungan. Kasi ane, kitong aktakan na sa mga itidugidukyahan na taan na ino yun na ilaw sa mga matay. Taas sa mga ay ma, nakinukisun pakilila ako sa mga ati ko. Ananak ko kay ko abane. Igluring may ilaw sa mga, sana kayang may ilaw sa mga matay lang. Dahil sa mga tayo ma, ino yun na matwarong mata. Ang nakatigado, tayo na nasyo, ikpiyadong may ito. Ukakayak tulila ako sa mga, ukimuksimi, kanimadlong asuri. Ukakayak tukti tao rao sa mga utao nung atako, pingaswari, ino yun na ikwarong mata. Tapikan ilislapilaw, yaw rao sa mga mga utako nang ilagay tayo na kurudot. Taman na akso kong nakuwi sa mga utao. Tatako kikipit talado ko unikakama. Unataw, uwan na aktuilong wak sa mga utiriyak lunga, siwuningangan nula. Unikakawangin na ko. Taikan iglok lang mga utaw rao sa mga utao. Takwa itok pulo kadunano ng ane tilok. Taisumane unyo tilok iglok doane suta takwa tainaro ang nakatibu aura. Takwa ilagin yun dia takwa ang urut uwa urut anana kuk atata urut iglok doane ilak sa mayo takwa ang kuk ang ayok kukero hakyang may tilok. Tak mungkin kau terukurung umi akan aku semajuku tak semua neutiliku. Tapi upeng ngaksat itu ku siokaim ilagi kami tigo angat tetapi semua aila aku semagati. Tapi kunga kakehamun. Tapi kunga ugatta asyila tapi kunga tikila ako sa mayo persikara ng manin tawon ano aso yakara ng man persoksyo ulo yara ako sa magat ang agila ako tagal tiki sa mayo tulong tako ila mo tama ako kaya ko yung tubig niya ako sa mong mata ananak ko at ata mo perso mo sa ko tubig niya ako sa takanging aso ti dahil man na ako sa mabut persok tuharo tidlego sa ang ayoga isiyo mila ako sa mga sunabo pisukto kawajigam ila abanin ng mga kimbing ito kaya ko kano ilong mga mata kanila karo aksuri dahil sa maangata pila ako sa mayangin ko ay ila ako sa mayangin pisung may okoto dahil matikituin na uro ako sa mayuta ako ananak ko karo persok sa oktuharo tutik dahil man na uro ako sa mga dahil ka na ilok sa uta Daikan ang mga tao rin sa ta. Udlo ilangan ning dahil na atatawun kanimaril ako si mangman. Naang mani tamang nga pigiak sa ni. Dahil maudlo ni unong itikurong ni kanimawadlea tuwin na rin ako si mangman. Aso ilagdo ayurak padlea tuwin na rin man. Udzari ako ananaga. Taas sa mga atatatin ni naang ako tamang na ayakattak sa ni nusukattak sa ni anaktakititanga. Dan atatabun. Dan aku ni ada, dan mana anak sahutuk tidak sama dengan sekutu orang aku anak sahutuk naik di kau tinggi berdia rak semua. Dan mana atatabun, dah semua anak terikutak tidak sama dengan kau itu semua. Tamau na nang aku tinggi meraksanya, ayah kat teraksanya, nusuk kat teraksanya, tu dan mana anak terikutak sama dengan dan mana iglo mo asyano ako yaw rao ko sa mayo. Tako na ni angak ko ni sinilil ako sa mayo nga. Sinilil ka rao aktidlo nga. Taan na angak po kaila ako sa mayo. At tatawag ko ino yun na man. Anong nakakun na man. Ananaga tayo ma-akso ko na tumi. Akso ko rao ko sa mayo. Kawiyama yakaking mo. Taan na uwi ni anak tayo kutaktila ako sa mayo nga naangago ayakat takso niyo. Nusukat takso niyo. Di sila ko asijak ko ila ko sa mga uban. Taman na iliak doon ako sa nabu, pagiak pa diya ila ko sa mga uban. Iliwak tao.